0: fun yan lebu ebu yan de mu pale awon great people ebu to wa lara e the same ebu to ni yen to ma pade awon eyan nla to ma je pelu awon omo alade ebu yan lawon kan ni won de re legbe titi oju ere o ma change story aye eyan ni to oju ere ba de amuyan kuro laarin elegbe eyan awon elegbe yo ma bowo fun yan le ku oju ere ni kise po mo se toju ere ba de o ma je ki iwa eyan o yato oju ere agbe se ipo nla ti eje oto oju ere amo pase fun awon toju ona e tewo si mi sa mo gbadura enikan gbagbo aseju ere ko bale e
1: amen
0: oh my god aseju ere ko bale e
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: emi na fe oju ere
1: eyo
0: die for me
1: eyo
0: die for me
1: oh
0: yes

ti ma wa ki se isale won ma pass oju e lati oke ni is won da be pe ki director ko pass e pe ko lo money kan wa o promote e ta wa ni en to fe soro ni company ngba ti ama no promote e o promote e ni igbe aye o ma so yan di lani ki se pe boya wa mo mo o le mo mo olodun lo ma mo mo a de fun oju re eyan ma nbere fun ni a to gba

0: position is not your permanent position. God is able to change your level. Ti ona oba de o de niyan eni kan so pe daddy ki le so yen ti mo so ni pe ipo to wa bayi ko tumo si pe ipo re niyan rara olohun le yi ipo yen pada si ipele to kan eni kan bo mi sa mo so tele loruko Jesus ipo goye o ma bo sibe eni o meje soke so pe oluwa
1: oluwa
0: owo mi ti gajeri mi lo
1: owo mi ti gajeri mi lo
0: elu agbara yin
1: elu agbara yin
0: amu mi tayo Psalm 118:22 okuta ti awon omo le ko sile o di pataki igunle gbo mi sa won le ma da imo le yi won le ma foju di o won le ma wo pe won o jeyan won le ma wa won omo e pe won ti dide won le ma foju kere e won le soro kele e mo toro won le ma wo e pe ta ni wo eh won le ma negotiate kan ni se wo lo kan ni ki se forti won sugbon e gbo mi sa to ba de gbadura e to ba ni oro ofe lati gba ikan bo ororo yi aya ka paroda ya sa le iri mo ka fo la ya ta le guanabu la di ka ba sa itere ma yi pada so pe oluwa mi
1: oluwa mi
0: yi to mi pada
1: yi to mi pada
0: yi to mi pada
1: yi to mi pada
0: yi to mi pada
1: yi to mi pada
0: ko mo ko mo ni o
1: ko mo
0: ni o ya adua
1: o jesu o ko jesu o ko jesu e bi mi
0: lo when favor came to Joseph, what looked like rejection became a pathway to Joseph's elevation. Ah, it's Joseph who get to win the war. And when your parents let you Jeff, a moment for that deep bigger and what talent you now? He resile no one of them. I'm alone, so the bigger. What will you call Jesus? Interrupt, oh my God. Onituma Bobby sa oluwa lo fun woli ni ase ohun ti o kan woli lo mo ipele to kan nigba breaker oil I gave you people breaker oil intend ni lo nba yen niyan nigba ti enikan lo so mo pe ninu yara so bilu pe yen le ma jade nule o le ma jade jo gbe be ni
2: e ka ro sa Olorun ni aba mi gbadura fun baba omo ni la koja to po iranse Olorun ni mi o sugbon ni ti mo ti abe jade o foju mi kan ma bo koda sose eyin sose ikan dodo wa tumo oro o ni de mi ko mo fa salaye ona ba yo ni mo wa wa o se ni pe o ma mi kan mo so pre san fun de dios mi jo ni mo lo du lodo e to si bi o to yin yin ibe ni mo ti ni afani ati wa sebe to ri sibire ni mo wa ko do to instant yin ni la lodo ti so pe ki wa ko eru mi o pe ibi ti mo se se program e bi to se ti mo ti se program mo sa pe o yin mo ko ha o ko so do awon eni owo ti mo fa fi pa le 150 ti o mo ni fun mi ko to gba yara kan isele yin o sa o dura o do dura na mo ka ni ti o mo to lo lori isele to mo mi yin o ni agbara popo jo emeji ni won so pe so yin kan to le ri o mo yin gbe jade o na opolopo owo fa ti mo sa dupe eni wa omo yen de wa nkan to wa sele ni pe ni Sunday to koja ororo te fun wa ni ororo te koko fun wa ka to fun wa ni red one and breaker yen te koko fun wa teni next kini le ma pin ororo eki oni mo ba de ibi ti mo wa wa yin ile family kan ni omo egbon mi ni won kan ni ki wa ko eru sibe ki mo manage yen na ati pa ti mo ti te ori wo be daddy ki lo ta ni toro ye ni mo si n soro yi gari 200 ko si ni ile inu tirika abu tirika gari rice ko si ni ile se ni mo n gba wi kakiri mo wa wo pe kawon ni ni rice wa po tobi le ororo yen bi mo se mu de mo ba fi anointing mu yara yi mo fi anointing orogun mẹrin inu ile mo fi anointing pẹpẹ mo fi anointing bẹẹdi mo sa lọrọ kan sa nígbà tó máa di alẹ tí mo sùn bàbá ẹyẹ dúdúdúdú tó máa ṣí láti di bẹẹdi tí mo ti gbọdọ mo gbẹbẹẹdi sí ibi ohun ẹdọ ó kàn ṣí wọn tó lé rẹ ọ̀nà méjì ni wọn tó sí wọn lé ní 50 wọn kàn ṣí láti àpáka ohun ẹdọ wọn kàn ṣí jáde lọ wọn fò jáde kò ti tán síbẹ̀ nígbà tó máa di alẹ́ ẹyẹ tó tó jáde ní ilẹ̀ ní irú ẹ̀ rí bàbá o ẹyẹ tó tó máa jáde ní ilẹ̀ ó fẹ́ẹ̀ tó pẹ́pẹ́ yẹ kó sì fò jáde pọ́ọ̀lì nìyẹn torí mo dá òróró yẹn sílẹ̀ ó kàn fò jáde láti ilẹ̀ pọ́ọ̀lì wọn fò bọ́ta ni ìkúntélé tó ní wọ́n dà mí láàmú táwọn sì ẹ̀ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ti lọ ìkúntélé títí lẹ̀ máa fi máa ní gbúrò ìkúntélé yẹn máa mo dúpẹ́ pé òróró yẹn mo gbà ó lè ṣiṣẹ́ ìyanu torí àwọn kan tó ń dí mi lọ́wọ́ lọ́dún tí lo òróró yẹn fún lórúkọ bàbá tó máa ti ẹni mọ́ àwọn ìwà yẹn ti bàbá mi látọjọ́ tí mo ti ń rìn látọjọ́ tí mo ti ń gba òróró mi ríru ìyanu eléyìí rí ó tẹ́rẹ̀ bù bàbá mi ó ní agbára o.
0: Ara ọ̀tọ̀ ẹ fọwọ́ gbalẹ̀ sọ pé ilẹ̀ gbogbo ìbọ̀lẹ̀ tí ń bẹnu rẹ.
1: Gbogbo ìbọ̀lẹ̀ tí ń bẹnu

0: fe gbadura kan fun e adura pataki wo bi gbogbo eyin odo e ja parapo social media lale o ma ni agbara sa asiri en belo oli asiri olohun ni awon eyan re na lo ma fi fo dali maduka bas mo palace owo awa gba to da duro o ya gbere be in the name of Jesus
1: amen
0: wa mu eriwa
1: amen
0: gbe yan lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo re ati ojo gbe yawo re loruko Jesus o ya ko bible
1: amen
0: aye ko bible
1: amen
0: ko fuck bale
1: amen
0: kaye ko netumo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra nugba
1: amen
0: ya wa we celebrate o wa nbi number 1 so we ko Oluwa Shina Taiwo Abioye Mrs. Hannah Owolabi ati Somade Afolasade gbogbo e te ba bo te mo won e ba nki won pe baba se bi oba ki won pe happy birthday loruko Jesus e ma ra anugba
1: amen
0: e de se bi oba
1: amen
0: gbe tolorun lo fun se ran sey olorun aboko fun yin
1: amen
0: o se bless se ran sey olorun a bless
1: amen
0: in the name of Jesus ya pere ma gbere si mo loruko Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: ka ye ko dide
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ko ju se ne kan fi da loju bayi pe
2: ti e wa ni ilu Ibadan address church wa ni le ni ilu Ibadan gbare mu Ijobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon Filling Station ni waju biri e kan so fo lokada pe en lo si church baba sibi oba to wa ni Ijobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sibi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bi pe sibi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri sibi oba nbe e kan bi pe sibi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sunmill Omuyadun e kan so pe en lo si sibi oba wa na wo bo si gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba sibi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo tan e bere sabo ni ile epo alasaru e kan so pe church baba sibi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te n gbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba sibi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te n gbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada ti n lo si sibi oba gbogbo eyin te wa ni olulọyọ lati olorun sogun e gbe okada ti n lo si ladeko filling station lẹyin ladeko yen e ti ri church baba sibi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto ti lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba sibi oba wa gbogbo eyin te wa ni maniya ni olukoju street opposite Ajorosun estate ni maniya yen te ba ti bo lembe ele lo si church baba sibi oba gbogbo awa ta wa ni omuadio ni ilu Ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abu

0: mo ti bere
1: mo le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi
0: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: jẹ eleyi to tako eto omoniyan won ni won wa ro ajo naptip yin ni ajo to gbogun ti ifomo soweru tabi se fayawo eyan tabi tomode bipe ki won tubo ro itopinpin won ni agbara si lati firi daju bipe iru awon ajo bayi won tu asiri won sita won si ni won ni eto si iru awon omo bayi ola eledumare ko saanu wa o
1: amen
0: gbogbo awa obi eledumare yo fun wa ni okun agbara ati owo lati fi toju awon omo wa
1: amen
0: awon omo wa oni di eru o
1: amen
0: won ni di eleyi ti won lo fun ni ilu eru agbara lowo eledumare
1: won si ni didakuda
0: amen ase
1: adupe o lowo eyin eyan wa eleyi te n tele wa ni itakun
0: ayelujara
1: eyin te n wo wa koda eyin ti e n gbo wa yan ni ikanni omoluabi splash 105.5 FM ki wa du opo o sun bayi ona lo be oge nibi yi lati mo se nun dede sibi kale ba lanfani atuti pade yin lola lori royin le ita pe ni ti fun te do royin adupe pupo o e ma ku oni kanni omoluabi lai lai tori pe awon eto lo ni ranran ile ita ti se alakale re o be nle bi ba fun yin ogba baba ti ndide bayi Edmond Obilo o na lo po sukan o lori eto eleyi te ma njaladun e ma ko nbe lai lai yo tun ma se kini yo tun ma se regede yo ma se bi omode yo ma gbe tun fudu dani o si ma gbadun e
0: be
1: se lowo eledumare amina tade ton badmus oluko ti bi mo tan ayin eleyi to se be to se daada ka tun pade bo ba di lola o
0: to e je kini asin ka pade lale oni lago meje si mejo lori eto oke badan titi digba na nko temilade aloko ohun le mi nje o ire o

0: Great Affairs with Edmond Lumino is live. Stay tuned.
1: Mo tun bere. Fun o le sale ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, ari kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konfuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo nje.

0: State Affairs with Edmondo Bilo is live.
1: Splash FM 105.5.
2: Mo ti bere. Mo le ṣalaye mo panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, ari kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do.

0: State Affairs with Edmond Dumbilo is live.
1: Splash FM 105.5.
2: Mo ti bere. Mo le ṣalaye mo pani lẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la mọlẹbi mi. O ti ẹda, o ti gbogbo won ni fẹ si ni mo nse. O na ni ami idanimọ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Itọwo ẹkan lasan, ari kan ko si lẹyin e.
3: Maggi Star ta ṣe latara ẹwa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
2: Ounjẹ alẹ ti dele, e ma bo jẹjẹ tabi ki e ma wa rara.
3: Maggi Star yo so gbogbo ounjẹ ta se.

0: àárí ọjọ́ múso lókun torí wípé ibi tá ń lo òjìnà ṣùgbọ́n láǹfààní àti yabe tó pọ̀. Ẹ mọ̀ bọ̀ lórí Facebook bí ìṣe wa Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Splash FM 105.5 Ìbàdàn ẹ tó já sí kinní ọ̀hún bá ti ṣe mọ̀ sí lórí ètò gbangba làṣáta. Ọ̀rọ̀ tó bọ́dá ni lójú kì í kọ́ni lẹ́nu ṣàkátá pàrà ńlá ṣíntọ́ ẹ láǹfààní àti mọ wùmí lójúlójú ń bẹ̀. Ẹ dúrọ̀pù kọ́mẹ́ǹtì ẹ láìkì kẹsì tún ṣe ààrẹ Splash FM 105.5 Ìbàdàn Splash FM 105.5 Ìbàdàn ìbẹ̀lẹ̀ ti láǹfààní láti mọ wùmí lójúlójú o. Ẹ mọ dúrọ̀pù kọ́mẹ́ǹtì ẹ mọ láìkì ẹ mọ ṣe ààrẹ lọ́ndà comment section ẹ mọ fi síbẹ̀ iye ìgbà tẹ́ ti ṣe ààrẹ tó lẹ́yìn náà ti mọ̀ wípé bá a ṣe ń ṣètò ìlà tó mọ bó káàdì lórí ètò ti gbangba làṣáta ẹ̀yìn bàbá búrẹ́dì àyọ̀mọ́ aláàjì lámìdí ògúndòkun àwọn ni ẹ pé ká mọ bó káàdì lórí ètò eléyìí ló kọ wọn ìlà fi mọ bó káàdì fún yín o. Ó yẹ mọ́ ṣe ààyè lórí Facebook kó sì tún wà lórí TikTok náà at Mr. W Aladi 2 MCPA at Mr. W Aladi 2 MCPA lẹ́fìmọ̀ wò mí lójúlójú lórí TikTok. Ẹ̀yìn comrade Ọlátúndé Adébáyọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí.
1: Ẹ kú lé gbogbo aráalé a kú ọ̀gìnìntì agbára Ọlọ́run bá wa gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Èbúté Ògo yóò gbé kúrò lẹ́bùté òfo.
0: Àmì ẹ ṣeun ẹ jẹ́ nǹkan kan bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí alūkkóró ẹgbẹ́ SDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká tó sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí òǹwòye ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ SDP ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Gbasgbos èdè ògbélẹ̀yọ̀ láàrin ẹ̀yìn àti èèyàn yín olóyè Saheed Ọládélé Bàmẹ́kọ́ ṣé wọ́n ti sáàfù yín báyìí láti ilé ẹjọ́ pé kẹ́ ẹ̀ tètè lọ rè wá lọ́ọ̀yà tí ó dìfẹ́ǹdì yín àbẹ́ẹ̀ tí ìgbọ̀ pé wọ́n ti gbé yín lọ ilé-ẹjọ́.
1: Wọ́n ti múwèé wà fún ìpẹ̀jọ́ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀.
0: Ìpẹ̀jọ́ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Sẹ́yìn lẹ́wàá rojọ́ fúnra ẹ̀ sálọ wá lọ́ọ̀yà náà ni. Ẹ sì sanwó fún lọ́ọ̀yà bó ṣe ó sì ò ṣe lọ́ọ̀yà ó tún di ọlára yín.
1: Kí náà ń kó bélò bọ ní Ìlọrin.
0: Àtọmọdé àtàgbà Ìlọrin bélò.
1: So àìmọye lọ́ọ̀yà ní inú ẹgbẹ́. So àwọn ni wọ́n lówó tí wọ́n nà.
0: Àwọn náà lówó tí wọ́n nà.
1: To the best of my knowledge, ẹgbẹ́ ò lówó tí ó nà because a whole Social Democratic Party ẹgbẹ́ tó ti ń exist for the over 30 years kò ń ṣe ẹgbẹ́ tó yẹsẹ̀ sọgbóhùn wá lọ́ọ̀yà kiri. Bẹ́ẹ̀ ni so kẹ́nìkankan bá wò pé ń sì bá wọn fà awó orí bí nǹkan kan kì í sì fa nǹkan kan ó kàn fẹ́ ṣe rí ẹni ẹ kàn fẹ́ ṣe rí ọmọdé so ni so ẹnikẹ́ni tó bá wò pé òun feel like lọ́dọ̀ tèmi dóò mi rí nǹkan tó ṣe bí n tí kò ṣe ẹni tí nǹkan ò bá tẹ́ lọ́rùn tó bá feel like cheated so tí wọ́n dẹ̀ bá sọ tẹ́sán láì fún tí yóò gbọ́ the best place tó lè approach náà nìyẹn ìgbà àní mo rí bí ẹni pé wọ́n yàn mí jẹni sẹ́ ẹ bá ń wò n ó sì wò ń bọ̀ bá wá kó gbogbo document débẹ̀ ibi tó ti yẹ ibi tó ti ra fọ́ọ̀mù tó ń bá fi àkáǹtì jáde sí àkáǹtì recognized place ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tó ń bá gbé jáde tó ń bá ṣe gbogbo ẹ̀ so àwọn adájọ́ ti wà níbẹ̀ láti ṣe nǹkan tí ó bá tọ́ bẹ̀tẹ̀ mi ò rí nǹkan kan tó wà nínú ẹjọ́ tí wọ́n pè so kò bá wa lẹ́jà fò kò já wa láyà kódà gbogbo ara sùn nínú ẹgbẹ́ ìṣòlẹ̀ ti bè tá a forí lé oṣù lé pílò.
0: Oṣù kan náà wọ́n ń pè ní pílò.
1: Pílò ni èmi ò rí because kó mọ́ di pé oṣù kan bó láìsí pé wọ́n fẹ́ sùn nǹkan ẹranko kan ní ẹni tí wọ́n fẹ́ mú gbà kan pé wọ́n sùsù kan ní wọ́n rí so pílò náà wà forí lé.
0: Àní dààmú
1: àmì
0: tí ì bá ṣe pé ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ tó bá ti wà nílé ẹjọ́ èyí ò lè mọ tọ̀pá bọnú ẹ̀ nbà ní àwọn kanjà jẹ́ mọ̀ kà sí lọ́rùn ṣùgbọ́n ìfẹ́ mọ̀ wọnú kanjà jẹ́ torí pé kó mọ̀ bá dàbí prejudice ṣùgbọ́n wọ́n ní ilé yìí tí ẹ kọ́kọ́ rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé mọ̀rìwò lásán ni o pé gún sì ń bọ̀ bí ìgbà tẹ́ ẹ bá kọ́ ń ṣe OBD exam lélẹ́ pé ńgbà tẹ́ ẹ bá fèlè àbẹ̀tẹ́ bá pàṣẹ wọ́n sì wà gbé tíọ́rì wà pé tíọ́rì ni ó wà dáyìn lágbóná pé báyìí tí àwọn máa gbé bá bí wá báyìí pé kò ní sí candidate SDP kankan lórí bálọ́ọ̀tì Nàìjíríà mo ní kí Láadé ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ìjàfọ́gùn gbogbo lé wọn ni kése kése lẹ rí kàsàkàsàkàsàkàsà ń bọ̀.
1: Ṣé ẹ rí pé oníkálukú náà wọ́n á fẹ́ wò pé ok gbogbo ayé ń gbọ́ mi jẹ́ kí n mo dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ju pé ilé ẹjọ́ ilé ìtẹ́wọ́n kọ́ lọ nígbà wọn bá dájọ́ tí ó bá tán tẹ́ wọn lọ́rùn bóyá kánsà kánsà bẹ̀ ni pé ká tán àpíù tí ó bá tán tẹ́ wọn lọ́rùn kí ni wọ́n tún pé.
0: Wọ́n gbé kéèsì míì dìde mọ́ wọn sọ sẹ́ another case apart from this one.
1: Wí pé nígbà tí ẹgbẹ́ ò pààyàn jalè ṣe nǹkan kan a ni a wa la ko bi aba ni egbe SDP in tan ba wo pe boya se o kan query mo je mi so kan to le ejo lo mi gege mo je so mi ri nigba je en to ba ti ri pe okay ani mi ri bi eni pe won to lona eto ko se en ti o le se ru nti won se yen so won di bi eni pe okay boya won yin awon je won si lo odo awon ti ofin la kale ipe ki won ba won wo pe se looto ni won yin won je se looto ko iru eleyi na lo sele to fi bi ejo da won na gbe lo si ile ejo yi in ti won fara bale wa die kan mo bo se nlo ninu egbe ti won fi sare fo lo si bi ti egbe o ti ko se egbe ti o ti o ti o fi je kitiketi ko ja mo won lowo o na ton ni ele igbede won ton fara bale kan ni pe awon la won ti asisi ten ton lo ile ejo but everybody have right to his or her opinion. So, Bamako have right to his opinion to approach the court. So, when that is shebe, so keep a buwa fiti lady, kagbo biti, ilejo daijosi, but it's just an over statement. That is, so we pe, awon ba SDP fadi bi pe, ene kak pe, egbe SDP o ni olu DJ kankan, ni olu de Nigeria. It's just an over statement.
0: So who disqualified the Wolinon as president?
1: Oh no, Moses Okpe, it's just an overstatement.
0: Say kise po eti toro rongu bai. Tori po boye eti mamba, boye eti mani kaisi nekwe te tele. Say eti ba me koi, so tun ligba, so takofa danu. Po eti ni kaisi nekwe kwe, eh, yu kwe le, takofa, kwe, ele yi, ove buin la wawa bibu.
1: Chari, eme, ejo, Oloye Saheed Oladele, ba me ko, of Ibadana ni moma. Ni mo boya se, awana ni roro ni.
0: Eh se mo ko mo yo ba ni yin ni mo pe se ilu ni omo ko ni
1: omo ibadan wa hin na ni
0: so e fe mo du ti ba ti yo ba
1: to ba je pa won na ni roro emi o si mo gba ti mo faru won abi je ni gangan fa iru won ri so it's just a to be sincere awon awa ti won la ni case rara ninu gugu awon ti ati jo nda oro ogbon nu egbe se n pe
0: se reti oye ba pa won le ba ni case rara oye so n te ba ni case to fa yin ti kun mo fe bo si to si oye so lati lati gba te join SDP to ba yin faja bayi ri e so nton
1: ah ta ba ni case to ko si da pe to ba yele yin ah ni last election
0: eyo
1: our guba candidate
0: si
1: ah Michael Lana barrister Michael Lana
0: si Michael Lana ba yin faja to bayi
1: oro na ni mo so pe to ba yele yin ti won awon o de
0: gbe
1: awon o de gbe case yi pe emi lo dije a jo fa leyin ibo ni awon kan ri pe okay won ni a nso awon oro kan taku awon eleyi ti ko ti awon o si je be se impression ni
0: so to ba de ki Michael Lana ba yin fa
1: fe gbe lo lejo a de setu e
0: so to ba ba yin fa mo na mo so pe ni record SDP nipinle Oyo yi en to ti ba yin fa daju ti kun mo tun fe bo si to si ba me ko ni
1: o na mo so pe eyin leyin wo la to
0: ki eyin elomi to ti ba yin fa daju be lo elomi e ni record elomi
1: because we have
0: you can't beat that record
1: because tori pa ni lana nte le tori e mo so fun wa pe a kin gba iru wa ogiri wa nu egbe so a kin saba ni
0: fa
1: ele da ni eh mo kan ri bi eni pe bi eni pe eyan fe kan ton wa ki won ton pariwo e ka ki si o ni because mi ri case nu e ah ibi ti mi ogbin si ti mo ni mo fe ka nbe ibi te ti gba form te leyin ni candidate is that possible ko si bi ta tin se yen in the whole world ibi ka ni won gba form lodo wa nsin ta wa okay won si available ngba tan se primary
0: e mo soro le ejo oro tu wa le ejo
1: mo
0: so pe mo soro lo bi substance of the court
1: ah ni case to bet anybody se pe mo le jiro la nisin ki won pe a pe a bi odun ade wole e si mo mi loju ba e si gegege ki se gba le ejo lo ki ni pe e se nkan kan fun fun
0: fun you are entitled
1: I'm entitled ko se pe ko di pe e se nkan yen mo kan le ji la ro la ki won pe okay mo fe so be ile ejo ni o wa si so pe a ko se nkan kan o gbogbo ari o si mo so pe nkan kan gbe nkan lo ile ejo yen ko mi wi pe eni yen se aida fun lojo gbe lo si ile ejo so anybody kan le ji la ro ko wo wi pe yin si bo fa
0: oda e ja ku lori eyun lori oro SDP lowo to ba je oro tin bayi ka ti ka foro ti ma me ko se gbe kan
1: okay
0: in te so njo ni ni pe o ko Okunlade Michael ni won gbe sori porta sugbon lowo lowo bayi oruko ta ni nbe nbe abi gba wo le fe substitution primary
1: pelu ore ofe olon lowo lowo bayi oruko Okolade Michael na lo wa nbe te ba login bayi but ni ojo Tuesday to lo yi pelu ori ofe Olorun ati se substitutional primary eleyi ti INEC ati awon eto alabo ti won wa nbe lati monitor eleyi to ti produce Mogaji Olusegun Abiodun Agboola gege bi gubernatorial candidate egbe oselu SDP eleyi ti ko si ante so mo nbe bayi so Mogaji Olusegun Agboola awon ni gubernatorial candidate SDP ni ipinle Oyo bayi eleyi to je pe ngbati do substitution ba de ti close so INEC ton uploading se fun gbogbo awon rice leyin yen bayi ko si pe mo fe yo
0: igba won fe fun problem se igba won ni
1: September 15 ni ilekun
0: substitution ma close. Okay.
1: So leyin September 15 yen sin ka mo reti anytime ni won wa se re uploading so but awa ti se substitution primary
0: Esti fo kon so sai neki.
1: A siti ai neki ti mo ko won lo fun ra won to lo wa nbe.
0: Okay. Se ko si tun ni si ege tan sege to reyin olusi ilu eru yin to ba o se se ko e tun ni nkan kan te tun mo gadi ni o tun mu wa ti ti pe alpha ogbeni mo lo mo ro ko tun pa ti baba ri abi ko lo mo fokan ba le mo ti mo sun mo ran o o ya se bayi se bayi se awon terms of condition o le fun te ni ki won meet ko to di pe won upload oko won laarin mi ati
1: e se se ri ko ti n ba so pe ko si iro ni mo pa be ko n se terms and conditions ti o wa personal to anybody terms and conditions ti o tele ilana egbe ti awon won ofin ni ba oko egbe je
0: loko egbe lo
1: ni bi pe wan ko bo se ke se pe eyin na fe gba ticket wa keyin na lo ta eni ti o dibo ni a fe ko gba ticket o won si fi da wa loju pe awon wa lati dibo ni so ebi be na eni ti o de dibo governor eyan no bi wi pe se ni nkan ti o pe fun lati dibo gomina
0: eg
1: eniyan atowo
0: mo ngbo yin
1: so lati dibo gomina pelu won de fi da wa loju wi pe awon ni Olorun ran awon lowo so those are the terms and conditions then are the ideology won to papo mo titi egbe oselu SDP a de ri pe okay o wa in line so ti e be e mo pe eyan le yin o mo je mo ranti ni bi ose bi meji seyin a lori ofe lati wa lodo leader wa logbomoso honorable Alhaji Amuleke Adeola Akande so won pe gba wa stakeholders won ba wa soro so awon na gubernatorial candidate wa na ni ofe lati darapo mo wa ni ibe won ti pe Alhaji Amuleke mo so wi pe eyin eru eyin Ibadan ba mi to di wi pe inti lana se fun wa iyen gubernatorial candidate wa ni 2023 pe Ibadan na se ko ni je pe be na ton ni won de ton so waju leader ati waju gbogbo wa na wi pe lagbara Olorun awon wa lati dibo ni ninu egbe oselu SDP awon o dibo ni so awon o ni da egbe so awa na reti lati odo won kan mu ileri won ki won mo se be se eyan ni eyin o mo je be awa na gbadura fun won wi pe won o le se ileri ti won o le mu ileri ti won se wa le mu se
0: oda eyin o be awo gede n pe e ja ku lo SDP kan lo si yododo ba papo ninu ose ta wa ni iroyin bode pe kwakwanso o n so fun Atiku pe ki Atiku ko step down fun won atobi ko je ka won contest pe tan ba wole awon toju e sẹyin na ri report
1: ben
0: oju o le fi wo
1: sẹri ti oro ba ti di oro pe n ti mo n fe ni won na fe ko si n ti eyan ti o ni teni kokan ni ma so se mo pe n ti awon eyan ti so orisirisi na tipẹtipẹ pe coalition ti nigba ti won kọkọ bẹrẹ ADC ti won kọkọ ra won joko awon kan foju wo pe ti Atiku tori AGYS alaiwa ti gba tan tin wa pe tan ba le step down tan ba le support iru Peter Obi nkan pe won a ri kini ya mu fu gan sugbon at the end of the day aribe ti o pada wo si wi pe igba ti yen o le sele onikaluku pin gari e lototo mo ni kwankwa so ton fi wa tun wo pe ko ti peju na campaign lo ye se bere election si jina aimo ye ru e iboku otun la ni oyo state gan eyan le mo ti mo bi ti bo nwo si ati riru e daada to je gbo ni adari sese pe adari kan no yo sese pe gbo awon yan pe e wo gbo wa e ja sowo le fun eni bayi ibi bayi la nlo so o se se ko je pe igbese re na ni kwapa se na so pe ko ti peju to ga ba si le won si ran bi oga won to ga ba si le ronu pe wa da yi pe je n support eyan omo yi oro kan de mi kan de nbe ni pe a toju yin itoju wo lo ku ti an fe toju atiku in te mi ro pe kan se pe a se as a eh a se daada a ni bayi loju je
0: we make you proud
1: we make you proud
0: that's the right word
1: ni mi ro pe o ye ki kwankwa so so pe a ni bayi loju je te ba support wa te ba je ka wole a ni bayi loju je but a toju yin
0: ti pani
1: moto ni o sese ra fun atiku ni abile ni won ese ko fun
0: won ni human want are insatiable
1: eh but ke wa nse ru ko nse mi fe ri be ni be mi fe ri itoju ti atiku si fe mo reti lowo awon lowo ijoba kankan ti o ti ka ni won ti e tun so pe a toju awon omo yin aba toju awon eyan yin a se ni mo pe ah okay but ah for kwakwa sa pe a so so in ti won so pe ki won fowo so kwakwa pelu awon ko si life nbe won request ni so be o kan je pe kan yin to ye kan je kan mo ni pe a ni bayin loju je we will make you proud pe omo te support ah ni je kise wa wo le te ba pon wa
0: so eh eyan ra leti e ba ri wa wo lori Facebook Splash FM eh atin to po lowo sugbon in the interim e le mo wo mi lori Abiodun Adewole WA Abiodun Adewole WA lori Facebook mo ti wa live nbe bye bye eyin te ba ri wa wo lori Facebook Splash FM e ma lo be titi ti o fi komo pada eyin lori TikTok at Mr. WA Aladi to MCPA at Mr. Dobu Aladi to MCPA mori bi sa o baba sofia bi se ndazi gibole lori TikTok of fe gbenu si give away nu omo lomo mo so mo repost e mo si aye mo ndazi gibole lo ehin ngbo baya angeli tin pinre yo dodo re laipe ehin comrade Olatunde Adebayo yato si oro ti atiku ati kwakwanso e ja tun lodo bi ati Seyi Makinde Seyi Makinde won lo re se ifilole ile egbe Makinde Daura presidential campaign house Labuja lodo Monday to lo obi na si wa nbe lawon ma bere si ni sorisirisi oro pe ah se n gbera yin landi cap ni abi e fe mo tan wa bi ri se Nigeria movement na lo debe abi ki lo fe sele gan nigba te yin ri development yen oju wo le fi wo
1: se roro yen o pa emi na rerin sugbon ma so gbe n to sokunkun loju eyan kedere ni loju oluwa tori pe iru igbese yen opolopo ti fun ni itumo risirisi àwọn olóṣèlú kan sọ yìí pé kò sí tó burú náà nà àwọn olóṣèlú kan sọ pé ah n tó burú jáì ni so ó ti ń sẹ́ndi àwọn ókè mú lẹ́nìkan tó pè mí àwọn bàbá ìlú ni ó ní à ṣe rí pé tí èyí ṣe pé àwọn èèyàn ti fẹ́ máa wojú ọ̀dọ̀ ṣe yìí peter ló mọ̀ ti lọ bí ètò ti ń ṣe gẹ́gẹ́ tó bá ti jẹ́ pé bóyá ṣèyí bá ń ṣe ìnáwó ó ń ṣe gangan tí wọ́n sọ pé peter obi wá bẹ́ẹ̀ gangan that's a different game. Me own she campaign
0: office.
1: So another presidential candidate. No, wa nbe. Though I saw tarawa ninu oselu. Ore ni wa. Tori pe nkan, tori pe egbe wa jo yato. Ko mi pe ota jo ni wa. But yet, awon nkan kan wa ti je pe yan gbodo wo pe se ko to ni ko ba ambition temi na. Bye. So lodo temi o ti o de je pe presidential candidate ni obi na so to ba ti attend gbogbo program pe ah okay won invite me to de pa joju lajosepo dada nkan kan emi o really ri bi eni pe o ye ki obi attend iru program ye pe ah e mo si ile egbe ipolongo fun ipo are ti eyin na ndu so in one way or the other awon eyan le ba won tu si pe won tin fun Seyi Makinde ni support ni won se lo be niyan tori pe ba se amoro oru ademoro ogbo ju ara wa lo
0: we se ero wi pe awon meji na jo mo game tan play akoko se ero wi pe ti Seyi ba pe Peter Obi o ma fun ni leverage yo je ki yo fun kini momentum tori oro yen lawon yen so so je kini yen trendy she understand even belo mi o fe pay attention si pe won si ile egbe po bi wa be o di talk of the town intensive ko sele na nu ko ro yen trendy ko se ko won se na we nkan wa ni gbon lekeji won fe tan gbon leketa so ka ko se ka so ko gome se ma kide achieve we mo e then se obi na se bo na fe trendy o fe ma relevant lo as a gubernatorial or presidential candidate so nkan gan na lo no se now to relevant ka so ko wan wan fun mejeji then ka so pe se yi ma kide fe wu peter obi pe ah emi wa city now o si mo pe there are advantages when someone is on seat as an incumbent so iwo si incumbent they are gbesumo so you understand ko na si mo pe eh wo da lapo enikan o ya ko si wahala ka jo mo play ara wa se lero tin se ro pe don play ara won ni abo se se ki se yi owu obi abobi ni o pada wu se yi se nikan se ko wu enikan na mejeji abi won jo n gba lowo ara won pe mo wori won abo hard the clout si event ye emi no si in mo nkan lo le as logistic abi ti mo so yi
1: e se se ri bi te lo yen ni yo mu mi lo si bi ni bere pepe gbara ti se yi declare ambition ni kini kan wa si mi ni ori mo kan wo gege bi ohun woye ninu oselu mo kan wo to n sele yen pe APM she Makinde contesting for presidency she oh really sure fun mo ri pe rara mo wa ri pe mo wa follow us mo wa ri pe she Makinde o ni pada withdraw ko de ni so bohun support enikankan
0: eti wo de be
1: wo sakun
0: se nu emi lati mu yin ri ni abi
1: psychologically gege bi lo se lu mo wa ri pe o se se ko je pe igbese kan 1+1 lo se lu ti gbe to fa 1+1 yen wa ni pe mo wa ni before ki ele lo je kin sese wa mo ro kin relate di lo obi sibe yen pe o tabi pe n ti mu ro yi o tabi pe fe jana mo wa ri pe o se se ko je pe obi ati se yi ni won jo ni ajo so lori oro yen pe wo jade tan awon ti mo pe boya o le mo verse be jade tan so in lati je ki o ja gba ninu ibo ti yo wa lati southwest ti awon eyan o ba mo pe omo wa ni bo lati inubu omo eni se de bere so but she yi na ni se won mo ri bi en pe omo wa ni so yo jade egba ninu ibo to fe wa lati southwest yo le fun obi ni edge lati ton lead si ni ibi ti ohun ba ti fidi mule ton ba ti lo ko hibo wa mo ro be ni igba yen so pelu eleyi to wa sele mo wa di pe ah o dabi pe ero mi yen o dabi pe fe mo ba ara won mu so lati je ki won o fun ni o mama lo be lati je ki presidential ambition na pu wait die ki won le ri ibo southwest for ki ibo ti e ni bi ti o ti wa to fi gbe la ko je pe distance en gba ba ko jopo tan yo fi je pe yo se die si ohun ni oju ti mo fi wo ege bi
0: kan le ba ri ibo southwest for kan le ba babo die fun tinubu oda e se adupe lati ori TikTok mo ri gbogbo yin be se dasigi bole anu oluwa po Jandor Junior ti repost e daada laimoye gba sa o ti ni competitor lori TikTok o mo sun e mo repost e mo like e mo share lori Facebook Adebayo Timileyin Adebayo Philip Akim Olalekan ati be lo e seun te wa nbe bo ni Kevin se o ti wa live ati wa live lori Facebook na Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ati wa live nbe na yona to ba wu yin le gba wole e sa mo wa lojuloju e mo drop comment e mo like e si mo share lagbara olohun gbogbo eyan ni o so rire Adebayo Timileyin ohun ti gbowo lana ati 35,000 sin bi ijoba abile o tun wa loni abi bo wa ni o tun fe gbenu si toni na
1: e ba ti se daada
0: a le damu
1: olohun lo ni ori be
0: eyin oro lori presidency ati bibo se lo n 2023 awon kan woye pe leyin Eko ti Bola Tinubu ti ni ibo to po daada ni ile Yoruba yi pe ipinle Oyo tun gbe mu tele pe won ri ipinle Oyo bi potential state to ti se se ko ye ka jiwa bi o ti nibo to yo po sugbon tori pe se yi ti jade tan po n fe dibo o da bi pe ijoba apapo ti wa dilemma se ina ri be pe ara won oba le mo won san commission project ni san flag of titi and mo mi ko san flag of project pe a si bi a si le a si loki ogun a si nba pa se se mo ko e si gugu on te wa nda bu le ngbe ri pe se ima ke to pe ohun ma jade problem ti wa abuju wo le fi wo se ro pe won ni problem ni presidency
1: se ri te ba wo 2023 yen te n so na pelu pe won ni ibo to po le ko won win ni ko
0: ben
1: so gbogbo loselu si lo mo saba se nti won se papa bi o tan wa ni joba to ba tin di pe won wo ibo ni waju won mo n ko project pa mo ile to ye ki won se gan won a delay the towards elections ka won eyan because awon eyan wa won mo mo je ri lana
0: won ti gbagbe
1: nti won je lenu lowo bayi ni won mo so ta won ba ti wa pe election bo won mo n fe delay project ba ti je ko je pe ti election ba ti sunmo wa se mo yoju e ari won pe ah ki le don fe ko se o se le o se ton o se le but ibo southwest iru ni sdb na se presidential candidate wa southwest lo ti wa lati ondo o se se ko fo Adewale Adebayo so o se se ki o fo ibo ki ibo southwest fo fun president fun incumbent president o se se ki o mo gbe won ki ti won ri southwest ko mo gbe won to nkan ti won ri
0: se ki se ki problem ti wa bayi tori pe leko won win ni ibo to lo leko obi na won be so won fe mo wo ko affliction and rise again so gbogbo to ba gba won fe fun lati fe re solidify eko for asiwaju say you support 2023 say you need to dare ni sin awon da wahala awon Adewale Adebayo ikira ondo ondo awon da wahala say ona won go gba na ka po e ba wa lara awon adviser presidency ki le so ko kin se
1: under normal circumstances tele enikan godo so pe ninu region ta ni pe o nfe feyinti lori region eyo kan pe ohun lohun o fi win
0: mo ko eyan ma ni base ere
1: eyan but ninu last election southwest ko ni won ti ni highest vote ninu last election gan tan fi wole o da pe north na ti ni highest vote ti an fi wole so ni just that pe won kan mo wi pe bo ni se ni ile mi mu bo ni se ni ri ile mi mu o ni won se o na ni gbogbo ti won se e ri pe orisirisi nkan ni won constitute won mo n ri bi kan lona party of isiba tan se se gbedide bayi awon city boys
0: asi beto ati ko
1: asi won se se wa ko
0: touch bi ara
1: won se se wa ko ibe yen
0: hold on tinubu is fixing nigeria orisirisi
1: won so pe youth empowerment
0: kini
1: ka so gbogbo awon na ti awon na ti deploy orisirisi strategies lati taku awon nkan yen to seese so ko mo je pe kese kese ni won ri ni last election ko je pe cancer ni won wa ri ninu result ele so gege bi mo je se so awon opolopo awon eyan like presently dan so lo right afeni feri nile yoruba bayi ti esi mo ya na bread nbe won ti adopt presidential candidate sdp Adewale Adebayo
0: oda
1: so gbogbo nkan yen o seese ki o fo ibo incumbent president in southwest.
0: Oh yeah, eyin te ba wa live lori TikTok e ma drop phone number yin bye ati lori Facebook e ma drop phone number bye te ba ti mo ko e ti repost e ti share a fe lo polowo oja ba se n polowo ma lo re mo bookade bye e ma drop phone number yin e ma repost e ma share e ma like eyin to lo ba ti kaye te ba ti mu adekosu gaja fun yin bo sun owo re amulele e ja polowo oja en le nbe ku kale
2: oro to ba dani loju ki ko ni lenu banga la shata sakata para la seto
3: Flash FM 105.5
4: mo ti bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itọwo ekan lasan ari kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: ounje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo ounje ta se du won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
6: Maggi so good together Are you in need of a nice and comfortable, fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs. With a home away from home feel, Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.

0: to e ka bo pada lati oju oja gbangbala satale ngbo lori kan ni splash 105.5 fm apa bi ta waye ni lati gbalejo magaji igbinsola sunday paul agba ninu egu silu akor ni apa le yoruba ta waye southwest e ka bo sori eto isa
1: e ku le o
0: e sun aga yin mic ke le ba gbenu si dada e ka bo le kan si
1: e ku le o gbogbo mo bibi pinle oyo ati papa awon mo badu kara o le o
0: filase e gba oye mo wo lori yin
1: ah honorable wa ni ese e gba royi omo jds kan soso ti won fun wa ninu 15 wa over 50 wa la ni mo de won
0: kile mbe wa over 50
1: ina wa jiji adota eyo kan ti en yonda fun mi niyan
0: ninu adidi adota ti egbe akodun ni ipile oyo
1: be ni
0: fun state honorable
1: fun national assembly
0: senate
1: governorship state honorable se pe 50 ni gbogbo won
0: ya
1: eh yo kan ti won yonda fun wa ni
0: to je ti yin gangan
1: to je ti wa gangan
0: eyan ti jds
1: be ni yo kan na ni
0: eh awon yan ro pe apc ni jds nse ni
1: ko se jds so me gbe oselu kankan
0: won ni sugun bola tinubu ta fa ali gangan ni npin leyin
1: sugbe kan oloselu ni ko si asoldanu nbe asiwaju bola me tinubu no nsise fun lati 2023
0: lawyer state in court and news is fun 2027
1: oga mi ni ti le gbe mi soro to ba tasiku
0: ah se ba won safari tin lo tin gbe awon leyin ti video
1: o si eni na ke se safari ni kan bi mbade kan bi ndebe tafrika de boye ga ndebe ko se ye pere ke ku asin ilaji tin wo mo re tin wo mo olomo ko se ni ti o fe gbe gbabo ni pele oyo ti o ni debe e bi ba meto na ti debe lai mo ye igba bi mbade kan bi oye po yi be
0: kila won yan wakaki
1: mo wa ti leyin okan lomo odua gbonka olubadan
0: kini mo se fawon yen ti fi mo ti won leyin
1: to ba ti ri pe o ni erongba rere fun pinle oyo lo ti o leyin ni
0: lona wo
1: ah ni gbogbo ona
0: iji
1: o ni structure ta ba n soro oselu o ni structure
0: lo si lo si ni structure
1: be ni
0: bo lo se ni so lai soro oselu
1: eyan gidi to ba je ekan ninu ilu kan gbodo ni structure keso nikan lawon ilu na to ni structure wa ti won ba seju ba awon eyan ti mo nse nso ti won ba tuto le ba awon eyan ti mo tun me iyen ni npe ni idagbasoke ilu eni ti o se fowo ro seyin ninu itesiwaju ati idagbasoke ipinle oyo ati ilu ibadan oni gbonka olubadan
0: to ba je pe se e gbaroye ba ni omo jds awon eyan kan so pe o tope omo inu ile re gangan o tope labe ase gbe ti ile pm gbọ́n lọ́mọ jds ẹ̀yin tó ní sẹ́yìn gbàrò yẹ̀fún ni èwo la fẹ́ gbàgbà inú méjèèjì.
1: ẹ̀gbọ́n tí mo ń sọ ni mo ní láàjì ń wo ọmọ rẹ̀ ń wo ọmọ ọlọ́mọ gbogbo èèyàn pọ̀ sọ́tọ́ pẹ́ lẹ́yìn tó ń sọ agbọ́wọ́ nìkan òye mọ́sùn bẹ̀.
0: tàwa lọmọ ẹ̀ nù gbogbo wọn.
1: gbogbo wọn lọmọ rẹ̀
0: omi kókò lọmọ nù gbogbo èso ọmọ
1: agbe kan ní ìbàdàn gbogbo èèyàn ní ọjọ́ ọmọ rẹ̀ òṣèlú ó lọ.
0: bí a kì í sọ pé ṣe ẹgbàroyè lọmọ tí yín ṣe ká gbé báwọn.
1: mẹ́mbà jds ní gbèsè ẹgbàroyè.
0: ṣé ń lẹ̀yìn pọ̀ ń lẹ̀yìn pọ̀.
1: ó lè mí pọ̀ mẹ́mbà jds
0: ní. ọmọ gbèsòlá sunday ní ṣe ẹgbàroyè.
1: ọmọ jds coordinator jds ní mílọ̀yọ̀ state sọ tí n bá gbé lọ́wọ́ di dandan kó ọmọ pọ̀ gàmí ó gbé lọ́wọ́.
0: ọ̀gá yín gbé ń tó pọ̀ lọ́wọ́ sẹ́.
1: àní eléyìí yàtọ̀ àṣàyàn ọmọ inú ọmọ jds oníṣẹ̀yẹ gbàròyè.
0: ọ̀dà ẹja kò lórí èèyàn kò ní ìdí kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ béèrè mọ́ wípé ṣé lóòótọ́ lẹ ṣàtìlẹyìn tinútinú fún orí ọmọ àbúrò tẹ́lẹ̀ ó wà glẹ́rìn torí pé ngbà tẹ́ wá sórí ètò last ẹ̀ ń sọ pẹ̀lú gbogbo ìdánilójú tó lè bọ̀ ń pè confidence wípé ngbà tí wọ́n bá rí ilé ìṣòkọ́ látọ̀dọ̀ inec okoriomi ni ó jẹ́ nígbà tí ó dà pẹ́sì kọ̀kọ́ ilé ìṣòkọ́ alákọ̀ọ́kọ́ mo rò pé ó lọ bẹ́ẹ̀ ṣe pé ẹyin náà tó ń jubileeti ló ṣíṣú mi dà nkankan tí mo ta tó padà rí ṣíà póòsì mi yẹn ngbà yẹn bẹ́ẹ̀ sunday òní ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ nkankan ṣùgbọ́n kí ló wá padà ṣẹlẹ̀.
1: mo fọwọ́ ọlọ́run sọ ya èmi yéé ṣiṣẹ́ kí n má dúró tì mo sọ fún ọ bó ṣe rí náà nu mo dúró tì títí tí orúkọ fi jáde ṣùgbọ́n ẹni bá dalẹ̀ dalẹ̀ nídìí òṣèlú.
0: ẹ mọ̀ sí pé
1: ìjìnlẹ̀ yorùbá ni
0: ìdílé wa lè mépè lọ́wọ́ ń gbà mí.
1: kò ṣe pé ìṣẹ̀dálẹ̀ yorùbá ni tó o bá ti dalẹ̀ ilẹ̀ òbí ọ́ ò lè mú jẹ́ ìgbà tá a ṣe primary tán mo ti so dari laaro yi nikan nikan bi primary mejeji lo tona o kini di to fi tona aineki wa lo na mejeji awon adari egbe pinra won yele yele won wa lo na mejeji ati ni national ati ni state emi nikan leader egbe to duro tori Yomi Hamzati ṣugbọn atakan gbagbaro oselu loje oro na lo emi duro ti pe mi gege bi olori egbe ipinle Oyo ati ni zona ko se njo gbenu mi so ngba ta ba dabuja ṣugbọn agreement wa ko tele se mo ko ye ka se primary awon state constituency awa so fa awon to wa wi pe a se a consensual list ta fi kun ita ati se yi o emi ni candidate marun fun re lo so fun mi wi pe mejo mo ni oni marun ni kin soda oni tori ya jaja ni metala te ba pa marun ati metala po o di mejidilogun iwo na fun amerinla ka jo yo sira won ka wa mu lo sodo awon national bi consensus candidate wari for state constituency ara bi pala agbanida
0: sadin tejo ninu
1: be ni
0: se to bowe
1: ko si je na ba to bowe sugbe mi niwe ti a fi present for national tori mu ngba ti mo sunmo ko jo se meji lo ni mo mo ru eyan to je
0: verbal agreement lejo ni
1: koda seal one wa
0: ona o mo se to bowe
1: a to seal one wa
0: eyan tori Yomi to nesan
1: emi ati national
0: ori Yomi mo so se ade o laarin eyan ati
1: ori Yomi is a candidate
0: eh mo so mo ro pe so po dale adehun
1: o dale adehun
0: eh ebe si ba so do oro ni da dehun mo wa so ko te do so se ko le na
1: be le ko bo we tori wi pe candidate ni
0: ina mo so ko fa ba agreement ni so ni baba
1: owo la fi wo ti fi n ba wa pin state of assembly adije ni ko leto ṣugbọn tori pe se ri ta ba ti ponyan le ta ra so bo ani wa awon kudie kudie ti o ba faja ani jade si bayi
0: olu faja
1: o faja o
0: bo lo se faja
1: iwa dije
0: okay
1: to wa yan gbogbo state constituency 32 nigba to wa nso ni amado lamu to ba dori ipo to ba ifa wa lona
0: kama ta ile to fe to da lamu
1: a pase wa won peru e iwe ko na no state fe e mba ti ja pase wa ni di joba wa ara wa yo still to fe ru won
0: nigba to wa so pe e mo don lam e wa so pe se ba jo so oro yi ka to de ko ati olen bi ta de pe iwo mu 14 baba iya de do mu 8 emi mu 5
1: 13 lo ni ya jaja ni
0: so a si jo pin ngba na ta fi pin so mo pa do lam ngba na to fi gba ta wa de ti odo teni si to wa lam do lam o tun se pe o tan wa ngba yen ni to fi align
1: o tan wa na ni
0: se so be fun
1: o ti mo gbogbo eyan lo mo po tan wa ni
0: to ba so fi ko emi o ba yan alaye o emi ati o jo so nkan to ba so eyan nkan
1: o ti en so fa mu eyan lo to
0: pe
1: mo promise anybody bo sagbara re bi o promise anybody sagbara re yan adije ni adije ti yan adije sagbara re ka o wa ninu agbara ta gbe fun gege bi candidate odigbo pe ko tun ma fa yan le
0: eyin irolu babu aye egbe e wa duna ka se ko pe to ba ko ba ro pe ba ya jaja o dan lamu ta mo kon ko le jo fa la aja lati bere pepe so tun ro pe yin no tun dan lamu ni yin to je pe yin nikan lo ku le yin e
1: tori pe ero ta ni si ko lo ni sawon eyan o ti mo n to fe se o ti ni ero n to fe se in fe soro ju ko de ni ti o ye ko gboju agan si gboju agan si tori gba ti gun kan in to ju gbon kan igun re ah awodi bara o ni gbogbo ona la fi duro ti
0: se ke se pe ndin sa fun na ni pe won mo ti igulu re lori ni e din daja mi jakin mo kemi lo kedi kan mo gbogun lori aye mi se mi na so gbogun le do ti seyin ni baba re te ni gbogun le fi
1: do
0: ti se mu lo le o ngbere ni
1: ah ke se le o ngbere ngba wa lade oga wa duro ti
0: ta lo ga yin
1: jubi do tun sanu si ni gbogbo e ba jo la abuja ni gbogbo orin aju e se fe ko
0: wo JDS na
1: eh
0: o ti joju JDS na
1: n bi eyan ba ti joju mi o ti joju JDS
0: seyin loju JDS
1: emi loju JDS o tabari soro JDS political dynasty lo your state a pe meji emi lo gbe so n gbeyan ba ni mu si JDS no si lodo re nu o tun so fa awon eyan gan yo n pe o ni nkankan se pelu JDS
0: awa
1: naa si ti duro jeje wa
0: awa
1: naa ti duro jeje wa adawo raja ni o si lo lo lowo aja a si so fun pe ayonda aja fun o mu ku nu keji wa o lo mo boju to nbo mi
0: o se lu omo
1: omo were ni imi gan baba were
0: ah e mo mo pe ayin ba lori
1: atete ni bo se rinu
0: olohun ni se yin be ah mo awon eyan je ni ase lowo
1: to won jo kankan en ba ti dede o se lu baba were ni
0: ah
1: were le fi wo were bo la wa fi soro nisin tasi ko ba to on kaluko joko je on kaluko lo to ramu on kaluko lo te koko won ko se lu ni o
0: enikan
1: bayon da lori e lo pe kankan de lojo kan ko lohun ti bayon do se lu on tan re
0: se won ke pastor e won ke paul wa nbi oko yin imiso la sunday paul
1: be ni
0: enikan la awon fathers of faith won pe ni apostle joshua selman o so oro kan wi pe never speak publicly against someone you have publicly praised for your own integrity o ni en te ba ti yin nigba kan ri te ti duro ti to ga yen rada ni ori e wa nbe kini kan mo tun wa pada wa ko to ga ele bobo ni e to so e so to go bin won laye to ti gbon gba to yin to so ko ri de duro dada to lori e mu shape to wa de ni to so ko ri bi amu eba won ni enu re pe meji to so integrity re oni o ma wa stake paye oni gbo gan kan eni iwe di oyin lo ni yo para buworo la won ni integrity on ton ti damage
1: ko ri be
0: mo ba en to ti yin ri mo ba je tori integrity ara re
1: ko ri ba yen ko ri ba yen mi o ba du nkankan mo ti yin mo ti put up all my effort in supporting mo si lo n ti achieve withdraw our support minimum withdraw tori pe mo ni eto lati se n to ba wu mi ah amo kan ta le jesu nbo dojo agbagade won lawon omomo nbo osu won tan tero pa bi o ko mi ori apata mo kojo mi le emi ti jawo mo ti yose
0: loro ori omi
1: ko mo boju to o iye o faja
0: kudusi nko
1: omo mi ni
0: bolu wa bayi
1: o wa pelu jds political dynasty
0: o tin se bi bo lolorun suku te tele ko ni contest for na state assembly se intien igila ibe ni meji ti an be ra yin se won be o na mo
1: ah ara won omo marun ti mo ni ni
0: won ti be o na mo bayi
1: won be
0: bo wa lolorun
1: omo n tesi waju ni ati wa pelu jds pibat e lo wo bi bo do e ni sin na o e ra si waju bola tinubu pelu e
0: a ni personal ambition lati ole asofin ko
1: o si
0: o ti fori sepon
1: se ri ko fori
0: o lo ti di o fori sepon
1: a ni o fori sepon eyan ba se ti e tolorun bo olorun ni bi giga fun kudus ajibola ma je ki nkan so si ri gbogba nsare kiri fe gbe akodi eh olorun lo mo le to olorun le mo le to adua ta ngba ni pe gbogbo gbiyanju wa kolorun ma wa de la de 2027
0: kan ni kudus ba si wa lori ballot ni iba tele ngwa bi be se wa
1: o n tele mi kakiri ni eyan mo tun ti gbogbo oniṣẹ iṣẹ mi pe bi nkan ba ti dojuro eyan pada gbajumọ bi iṣẹ rẹ pe ṣe oṣelu lọyan laaye ṣugbọn o wa pẹlu movement wa ọkọ rẹ wa n ta ileiṣẹ yin to ba jade ọlọwo ọkọ to ti brand fun tinubu.
0: ọgá o ṣe nkan ti awọn iya ajaja foju ori omi ri ati awọn ẹgzekutifu ẹgbẹ ṣe kii si ohun lo fa to fi ro pe awọn eyan kan n bẹ ti wọn ti ka loss of power o te ba lo ka iwe iwe ni agbara po o ni awon oro kan ti nbe nbe je pe to ba fi le deni kan to wa potentially dangerous omo to ba ti nkan ba produce o no ri bi re so to ba ti mo pe o fe pa kini o ntan o godo pa gbogbo lineage e tan ni so ki se ke se ko wo lori omi ka pe ah baba yi ti ntin mi leyin yi se ke se ko npo ba ya o no pada duro le mi lorun bi egun sanga ni pe ogbeni wa nigba ti gbogbo ẹ dẹrù mi nìkan mo dúró tí o bá mú o bí bẹ́ẹ̀ kọ yóò bá ń fa jáde tètè gẹrù mi sìn jẹ kí n ṣe pé n ló fà tó fi ṣe
1: ń bí ṣe ń pè é. jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan kan fún ọ loss of power kò lọ bó ṣe lọ èmi náà kà.
0: bó ló ṣe lọ.
1: sórígbà tí a bá fagbára fún yàn it is a build up of a good leadership pé a ó mọ gbọ́rọ̀ àwọn èèyàn òṣèlú là ń ṣe o which is the voice of the people. Voice populi ni wọn pe ti ẹnikan ba wa du obi emperor pe afin ti mo ba se ibi to ti si niyan agbara mo n wa na alagbara o ni ero agbara lati fi peka lati fi di agbara mule pelu awon followership ni kesepa alagbara o du gege bi emperor pe n ti n ba ti se enikan kan o le ye wo ru agbara ara agbara be mo subu lojuja mo subu ko si enikan kan tin de enikan kan laamu o selu la nse agbodo ye wo ka wo wi pe ewo lo to ewo lo ye se re nti o ba naamu ye joba wa ara wa e le fi ru e le ara lu go mo se pe fun yan tasi ko ba to ni
0: no case lori tiktok imo tin ba yin fa lori tiktok
1: ewo
0: no case lo ko nton lori tiktok o ma yin fa
1: opolopo elekun
0: so awon oro gbangbangba tin fe so
1: a lo opolopo elekun ni sunkun je lekun lo nbo yi oye won e ja won mo sunkun won egbe ti duro mo so kankan gba ta lo ile ejo ntisi
0: awon yen so pe rikisi lo payin po eyin atawon alagegbe ati pro pe tori eyin na le wa sori to so pe alagegbe eyin kilo ko alagegbe eyin na prince kini je
1: olade oju felix
0: eni eyin to won ati iya dada eni kan kini ijo ba se ba kini won wa won gbowo iyen alaga cda kini kan ni eyin seyin kilo ko cda seyin
1: asabari
0: asabari gbogbo ele so te ni iru iru da iru boya bi aburo lo je si colorado e sa cho gbogbo e te ni won ti fi egbe egbe negotiate eyin nikan le je en to lo ya se gbe te je
1: ma je
0: wa da po ni isin eyin awon te ti bundo ni
1: ani je nso nkan kan fo oselu la nse won se awon asise as the correct arawa
0: se to kun do ba se yi bayi
1: mi o mo
0: a o ye ke mo
1: emi na gbowo losun se bi mo gbowo losun e se mi losun
0: in soro
1: ba ma ko le oyo ni mi
0: oyo la nso re o mo pe oni en gbowo losun
1: yes
0: se ba insert to dani
1: yes
0: e le gbowo losun gba se ko sa to dani
1: so je nso nkan kan fo
0: se yin kada ero ati kolade ojo ati adaja se se wa ndo ba se se gbowo se disin
1: emi o mo yen
0: o ye ke mo
1: lo lo bayi
0: en le so pe gbowo ba ye
1: se nso nkan fo
0: se ko en ti committee bayi
1: mo iro iro gbogbo opolopo eyan lo ti kuro ninu ijoba
0: awon ti mi bi inu bi opolopo awon meta mo bi yin
1: yin kada ero gbowo
0: okay
1: lowo se
0: lati odun ko
1: won ti dako lade ojo ti pen tori ori yomi ne fi dako lade ojo duro to ba gbagbe declaration of liberty
0: ayo
1: lo mu won fire ko lade ojo gede alaga
0: adaja ko
1: eh
0: adaja
1: o n ba won sise governing advisory council ni
0: o si wa nbe nti e
1: o le mejo megbe oselu se gbogbo to wa governing advisory council lo megbe pm
0: ani e ma fun ale ti mesi to fi wa o si wa nbe mo beere
1: a le wa nbe
0: e ti ko le wa nbe o si wa nbe
1: bran ba wa nbe
0: o si wa nbe
1: o wa nbe won le pe mi pe ki mo ba da soro ijoba je nso kankan fun ko yi o emi so megbe oselu apc
0: o lo wo ja
1: emi so megbe oselu apc bo won le pe mi pe wa da si ijoba
0: e si do
1: isi lo si dasi se bi dagba soke la nfe pele oyo
0: bosun owo re amulele eyin te wa lori facebook o ye ma drop number yen din wa bokadi splash fm 105.5 ibadan ati lori tiktok at mr dobu aladi 2mcp en lembe ko kale
2: oro to ba dani lutu ki ko ni lenu banda la shata sakata para la seto
3: splash fm 105.5.
4: Every time there's a match, there are two kinds of screams. First, the regular fans. Yeah! Then there's this. Yeah! That's Betway users celebrating louder for their team and for their winning bets. Play and win with Betway, your destination for all things sports and casino with solid odds, fast payouts, and 24/7 support. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.

0: The best and the best.
1: Mo ti bere. Fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakoroso ori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itọwo ekan lasan, ari kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konfuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se.

0: mo ti bere
1: fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
0: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka ale e ka ale e ka ale ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati ma gbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan ewo mommy ati daddy se le gboran e kan dide climax ipade ayeye ojo ibi wo ni ode kun ni epaphras olai ni o tenu gudu ola ololai bo odun le tan laye ojojumo lodun lodo temi o ki mo tan yin je osijo ti yin gbaro yin ayo inu mi mo dadun ojojumo ni gbogbo eyin teyin na fe kinu yin o mo dun ni gbogbo ojo aye re o de je so bayi gbogbo eyin te fe mo ri dunu sa roju engineer e pe pastor Mrs. Temitayo pe mo dupe temi and dupe ni

0: Oba to n kiri sore ki n to e a jo ki hallelujah la oni ni ojo kejila hallelujah mefa ugo mefa ugo oje 12 oni na ni 12 nkan ti ku nbi ti won fi si yes mo je won fe ko tan na fun o. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo mefa. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Mefa niye. Oni ni 12. O 9. Emi Oluwa ni ki ngbadura fun yin. Ki ki won Olorun ko se weekend fun. Eno wo mejeji yen soke wa. Eni baba. Nitori iku Jesu ati ase re. Se weekend fun mi. Loruko Jesu Olorun ninu ipa ti agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lona ara in the name of Jesus Christ egbe ese kan siwaju ma e pe oruko Jesu le kan gbogbo nti n ba fowo kan laye Olorun jo ma dun femi na wa ni oruko Jesu gbogbo nti emi o dekun le paraphrase omo titi layo Debora ba fowo kan laye Olorun jo ma dun fun mi bo ba mo pe da ko mi Boba mo pe da pe ko fo ko mama re si e so dadua be Olorun Israeli gbogbo nti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo nti n ba fowo kan Olorun jo ma dun ase ti mo je ko dun lowo eni Olorun jo ba le mi in the name of Jesus Christ egbe ese le keji si waju gbogbo eyan mo Olorun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ki o wa ni hospital egbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofu majemu ti mo fi akoko eda sofu ofa ti mo fi akoko eyan sofu because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofu oni ofa ye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so mo gba awon yoku e ti yale e gbadua nibi te wa yen eke ofa ti ma fi akoko eyan sofu mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi e pe Jesu be e ki bi e so dadua be oruko Jesu ofa fi akoko eni sofu Olorun ninu ipa ti agbara mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofu akoko ni fi sofu in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo egbe ese number 4 siwaju Olorun ninu ipa ati agbara ba se n gbara adi fun isin ase ka gba ojo Sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo Sunday awon ti o ti ni iyo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na lana ti won wa e ti owo yen si waju oba so ekun de re oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di September odun ti nbo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele si aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ori ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo oju aye mi ke si mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo Sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mommy mo invite yen wa ba mi yo daddy mo invite yen wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo Monday si Sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun lekan si to ba di ojo Sunday enikan ni ipele marun be ni Oluwa ni ki n so di mimo fun pe iyipada nla to lami laka yo de ba o bi ogo se nje ti Olorun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil eni kan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 ki jade ohun Olorun ni bo nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo sunday ojo monday mo ti ni ki won mu die die so alagbara Olorun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nfi se didi todun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke ro wo mu o di dadan ki adu e o gba eje nse bayi engineer eja gboro yin ayo nti se mi ni yen enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iwo yin ayo wa fi kun emi gan soro yin ayo in Jesus name
1: Lord mo dupe lowo Olorun ojiji mo dupe ore ti mo be lati ojo to ti pe ni ko omo gba to di by the mama ti won ni ka mu oja
0: wa ni me ki lo ko yin bole ti wa gan ki lo ko e
1: oluwa si dara omo tayo tayo mi de
0: o speak in ton ni e won lo ti le ni odun mewa ti awon oluwa si dara awon eyan tun mu oja bo ni wema lola koda ki soja nikan mo so fun gbogbo awon to ba le get powder won awon anything to ba le fi tap into the anointing won la mu wa si wema ni ola ipade yen la bere ni to ni aye atorun ago meje gba ti o ba fi di bi owo 11:30 bi 12 eje n so be to ipade we je we mu ni la bere ni to la aye atorun yo ti mo wale and gbogbo eyan omo Olorun mo deja ipade yato isin kan la si se gbogbo eyan odo Jesu isin eyo kan la se ni ola ni wema 7 ta ba ti bere gbaradi gba ti o ba fi di 12 yo wale asekagba niyen ipe ni orisi eyan marun ni si gbadura fun ninu ipade yi ni enikan ni awon sona church nko mo ti ni ki won mo boda lati wale ki olukuluku pastor mo ti ko gbogbo nte nilo fun won anointing oil ni o iyo yin ni o even nti o sele ri omi 77 kopon ni won ba won mu wa be isi mo gbadura fun ipele orisi eyan marun gege bi mo se so pepe yo pomo ni ola o owo nti mo lo se niyan because obodo so itan titun so that o le mo ran ti September to remember.

0: logo eleba Lagos oni ki ma pi baba wa pastor odekunle eba france won la se isa modun asa modun se mi loruko jesus christ oluwa wa
1: oruko mi ni adekunle adeoluwa lati abeokuta
2: abeokuta benisa
1: ni january ti ako be adura wa mo lista won kokan ti mo fe gbo lorun se fun mi mo tun wa so fun lorun mo ni mi ni agbara bo before june birthday mi mo fe kolon o se then birthday was june 2nd mo badura mi o ri esin mo tun dupe lodo lorun pe we osu yo ti bari baba bi se on the 10th of the same june wedding anniversary mi o tun ri esin on the 18th of june oni birthday second daughter mi ojo yen same day yen lọlọrun fun mi ni lesson 300 lati present e fun yawo mi gege bi gift inu mi dun gidi gan sa e mo de nigbagbo pe itoku ti mo gbadura fun traveling kọlọrọ ba mi se fun emi ati family mi
2: yo se se eyin wo le fe ra moto fun yawo yin enikan ni se mo ti ra e ra moto fun yawo mi nice o de yin te fe ra moto ti wo na fe ra car ti to tun fe ra fun yawo Olorun to se ti baba iko se ti e na. O gbo ni ajo traveling yi obosi. Ase ti mo be. Nice. Emi yawo yin o lo. E se ni wale. In Jesus name.